chưa kể là bọn sẽ càng to nên lo năng lực tụm chạy mấy cái chỉ long bom là cái Akashwani Dipu Station là long pen ison ke pachini alam chir arjuik tha ipu ke so po chichini lote peder de pin pen doctor along chepek lang dam serak nang chi athema labang so phu ke so ke malaria ake so man de ta the doctor atum ke thana teng pen vi asat lang claim nang chi ajo meke jang ho chiti malan chi nang chi hemkom hemrai along babi pangram long le det nang ji jongsi akangram do pulote pangthai pime nang ji langbong lang plet anta pavi det nang ji jongsi do pulote laso adima long bleaching powder mate bleaching aduk re kalite tai nang ji kithu kang che hormu anta hemkom hemrai along warthap the det ra elong adim hilik hut pen hadaksi wardam chotnangji langka pilia pai tep lapen langka pangpen atibuk jongsi konania ke wagdo pulote marthin pime nangji ningchi bi tha arnikang sama porlote hemar lopen chitim ki phlung asai klem nangji lahaya sai ke hi jonga mihi karut phe e ame ke thor lapen non malom hi thi kulat along nangki klang chiti ma pi ki phlung adawai he hu thor lapen kai nang ji kenang sot kapachini alam jur ke lapwanik chalo non studio guria por por phai thogra minit thom ke pra pho por preng tang lo la sina na dun thu nili chi phom nili lun jir ang deng along pen robi singh taru ke thana lam jir arjik sina

0: también 52 mangue pregunsilo yo que la lo 72 anke la tral hamam sidi inke 72 pen non ka select 17 inke la 17 pen 17 select vet lo inke akko ka prex substitute ki bi tulang ke 6 zone inke la so a 17 pen ke karbiang long pen bangke thom inut bangke kukyo solo inke inut ke nililo inke inut ke adivasi lalo inke karbiang long pen karbi ke inover la si isi pen ke chema thalote arna mahir ju melo la pen nangli tum karbiang long arat atum mahir ju melo la nilipo nilipai punon nilini punon nili mehai nili tipi punon kadu ka ve ahir ju me pen si nili ke longnun lo la pen nili ningak long pen kachurong tung ke nili coach la Hills United doctor Rotan teron apan alangli nilipan anam nen epin pen coaching nang pi mate practice nang pi nilipan jonghele ni let tami ning check che owang loma pun arjupa nili tumke boss bus hang he alangli pan boss bus hang he nglalo owang lo boss pun nilije thak po inke to budai chinon kadunon po kadun po inke alangli ni panang pu he jong sin nang practice veji inke nang aim do jong sin nang la an an a level an junduni akang tu level an patudunji putte non pen chebor inon athema bangtum ke sonupuji kang tu level an ke nang pondek the nang methang chebori ete polam lo inke lam nang ke than tami inning manen nang palut idan an he la lo inke practice hard lo ke chok se dimen nang pa chok lo kisunga hu nang rabdun lo la lo jo la si alang lipan churu rete hun e la pen la kasa coach do horen ing tipu alang lipan tami ni churu par pick athe alang li tami nilipan ladak la gopinar bodolo hedi asut mane ka select lo buke he mane maduta ne panang inform mang ave la sur nili iglong ni hospital sidu dun hedi ama ladak nang li select lo pu alang li ne panang call lo inke ami se tami nang pasien lo la lo jo inke alang li tami ne pan na motivate o inke la son clemo la son damo pu tami alang li ne panang tan o inke aku kachuru kangtung ke lalo ladak karbiang long cm tu ram long hanga phan athe alang li ladak kasawan lo stadium e wan panadak akethia tournament tamai nang bilo itum ove ki mi tum tamai thegun long lo khela style ko sonse pathu neima or ko sonsi sonapui lai high pressing ta holai di mane ko sonsi kelang du neima ta me itum thegun long long lo na si alang li phan me choro par pick la penili remdet pus tamai nip nili po nang thanwe ke hai ke rem do wer po aka pre ka mes long le che boy du non lasi thang thilu lalu yo
1: mepik an korte nang kabor ipon ke lasi nangli phan pe nang an ke nangli coach mate akethe ki ding tum same nangli phrang ke messenger phan nang ke japon lasan si arjulong lo lasi nangli phan ang ke than ason thot si nangli mo kewang jilang nang phi nang ke do na tum phan same than pon ji ma
0: lalu ek nili non ove ki mitum phan ke than ke pasini ang tung lalo life long ke isi aim ye do nei inke itum lasu aim phan ke chief an ke itum che bor inei inke jongs itum che bor ilo pute success along athe nili tame behek pen pathulo inke nili club ke mesen or tournament ki theke the ke patu dunji phan ke nili 3 years an ke practice lo inke lasu 3 years ang bong nili kereng milok le phuli arve thepe ko tame nili practice la pen ani so o tame practice tame nili coach or nili senior tum tame nang than than je nang tum goal sai le che achieve or nang tum dreams le che achieve pute hard work nang mane ke nang sot lalo la sini tame nili ek nili kos la pe nili senior tum tame alam a ju bom lo la pe ar nam tame kroy bom lo lalo yo che bor ipon bom la si non no ve ke mis tame che bor ipon bom non club ke mis senson ludun non la pe isi nili puji poke la non nili theklong lo la nili rong tame football pathu dam dam lasi nili par or nili pen kibia tuma ke mane sono puji biri simong thurong biri ta ho sigrese churong lasi lahai bang pinini de la football ai hin or na tuma jat a sport tame cricket tame tennis tame volleyball tame basketball tame or yar lo hedi football son tame juidun no nang health me ponang tum la pen jongsi nang health le melote sono puji life ke cholom ni di smudom ni di lalo la penang tum nali po paya lam cha junon athe munang li tum non to non tum make sen lo munang li tum ki sung hut ke nang je po ta ho la nang best friend lum ke mane ki sung hut ke nang khara bang ba ve e pai po dum si e prang ba ing la si e pai po tum lam cha junon la penang li kos no malam cha junon to war ke me anang ke ja tum malam cha junon to war ke me dun non in ke success bang te chi chi non lalo yo
1: tangte la marble mate spin long ke damji phanke ladak select det pen bangke kosan la nang ga chi sik thu nang ke la pen hada ke damji phanke kosan la ga chi sik ponang ji ke last time nang thanjim

0: fan pansi nong tum ke practice or ke pathu chot pu bangela son ke kal denang po ani tum ke pathu lo pute ninga klong pe nang po give up nang nelo la pen nangli tum ke pathu lo pute future phanli pathu tu athe ma football bang ke india long scope do nangli tum pathu mesen pute ki mesen akla dong nang sign ji ador mesen tam yang tum long pon bom ji la lo jo
1: tangte itum penaan ke football ka pathu alam the chethan pon lo lasi football ka khela hin kuma phansi nangli ning ke dok nai
0: nili ning ke dok nai ke banghini do inute goli paro ha Mark Ter Stegen pu alangli ke pathu ke football club Barcelona long lata Spain lo ha football club Barcelona long alangli tame ke pathu me pick me pick la panili alangli paning do pick la pen aku second bang ke Ronaldo alangli pane kachini ne bang a vidivon Cristiano Ronaldo pane al apen alangli means isi akos dum ni di alangli lam ka ningje or ke than he di yutum pan alangli lam ke than or lam ka bujai he di mane nining dun editi nili mane give up inote success bang long ji la pen lamar junain senior tum pan coach tum pan la pen la lo ar nam han believe ni phedi netal hai lam bang ke alangli long se chali dun mane alangli ko son ma ke than he di netal hai se ka follow dun ateng lo jo success ti sono puji bor inain phedi la hai lo jo
1: tante football pathudun verabang phulo lasi ajata kapathulong se tame isi opposition lasi nanga bangke koloso position longsi kapathudun
0: nili bangke goalkeeper si ki kapathu ek la jike apu hai nili goalkeeper si pathu bole ne bang
1: tante puthol arjupon thulang pena anke tum football kapathu alam the lapen nan spain long ki dunong ji alam same chethan long lo lasi puthot arju thulang nangle tuma hem tun long bangko andol la same than bachini panji lapen nang tuma rong ke kodak lo
0: lalo nili rong ke lorulang so chipong sa jer pe nili pai mene kadom terang pi nili po mene hemchen lo teron ape nili tum korte bange thom do ape nili injury nu do akleng si ke memory teron pi ape laso ke dun ke sarkri teron anke la dete sarlong teron ape nili lo sarnong teron lalo jo inke itum korte bange thom inke injury nu bang film ni di itum chinghon o lam tami cheshar o lalo jo lape nili kachuru kang tum ni ek babu soteron pu alangli henlo ni han sonupuji la spain hadi la spain phan trial ghatinang khang hut alang se ni phan nili pu ban nili pai phan lam ka bu jai lo je la son a trial ke bangverve la pen select mane select ote mi ong chot lo itum puria la phan or karbiang long phan nong mai wan po jong se long le de te long le de lo sta me phong pa dun long tha bi di tala su nili pu ban nili pai ta me dunno possible he sita me la tumang ke kamatha ong lo je dun de lo te la dak trial hut bang dun jui po long le det putte class bangai khutiyo e class le khutiyo lo te nos tame long le det po nos long le det lo te nili sanpi kabuji tame di la satum ka explain tame kabuji mang ka avidet po la lo jo la si isi pane la hem ta tension lo hem num ta he di la lo ing ke nili ik bang la so ajo than lo he pen option ni gohati dam nang po la si ning we ajo san ni tu la su hu dog mo ka dam mo mel he ama hem che bang hu la hawar ke hat po he dak sa jun lo de ama sa jun hu bang ne bang ning pho phe ang ma ni li hamang ni trust umati je ni phan la hem te men ching gi pi ji ba am ni li phan ni la lam te share lo ik ni son son select finalist ame klang at lo in ke 1400 pen 117 long ka ni men do lasti ko son lo dun ta chok ma la son ke kim yong cho lo ku nang dun ve gang pu long long le ta ma ni li pu lo pai pai pen pu pu bang ti ik mane koi koi los tame te mane sanu pi ten sam ma do kol la sinang bang than ik da tha pam le ha amani li ek si nang sing ki pilo nang than pilo jo lalo asi lalo alang li pan tame choro par pik ni li ha inge kisung ke boy tame alang li narab dun o lalo yo
1: tangte korte puthot ki jussi arjulang nang li non ke spain se tame pathu dam po lasi hadak pathu det pen mo ke bang jilang arni tame football bang monang prang ta pathu er jima mate nang li kang ton kok jilason kamat hada dol
0: lalo ik nili football ke pathu bang ge lalo jo ington ik e nili king mission an ke nili isi ke matha bang ke o spain pen dar india nang le he ifu bang ke anthosesi mane practice po heart mane heart practice un po coaches tamala marju po nili ik tamala marju po lalo jo hem tamala marju po lasi anthosesi ako non spainu mane di next bang ako kapre country fan kili dunjia fan sa ko var sai chiri dun bombo bolo inke la pen da hero sl ta ho I like to make ji duniya ne di ai ke dream lo jong si I like pen sl le jong si jilong lok lo pute he karbian long fan nong me wan long pu si thek long lo jo
1: choro parlo korte nang than pajermi pon thega pod lase litum kaching ki ke penang ana por le lo a por bang ke non ke choklo lase monang ke bang jilang nang li prang ke bang jilang anse tame anso se kapathudun

0: ta hamen jang klibo do ro ho wang der chala o sarpi sarpi
1: hem tanang le le lang ha to wai pen si bang so sal buraki nang hang ni lo kuna ni hor nang jun si wang ni lo la
0: o sarpi yang thai ma lo ho o sarpi sarpi
1: pilo ma ti ho sar bura
0: mo pen nang ha nisi na arjilong le ro kong
1: arjilong ta tong dek the det lo ti ho sar bura he ma kam ta ki do o ke ma
0: kolo sarpi ing hoi nang pitha ho lapen la hana jamburong ta hempon da tha ho
1: hu la nang dung sing hoi ke ki do lo bo nang ke hi thik dun si pute hor sin engri rong ri lo bo sar bura

0: Ahora pasan cogno. Ru, no la paque. Po pan no nomás doctor along, ponampo.
1: Ik ana kahilo a tovar, kusun se ke ponpo. Tovar le inhan ki ong pen, ru vile ke jang sirpen.
0: Sarti a tu me hang chen ong, gari long lo.
1: E pai ta lang ke sok dam penang lelo ik.
2: Pia pon lo pai ru.
1: Ni po pan doctor long ke ponpo dang ho pai.
0: Pai, no nomás puan. Doctor long ponang po.
2: Kusol lo ke pon po, tovar ana jaki ding.
0: Sarthi ya tu mahem chenong gari long lo. Apen sarthi ve ni tum bhai ni doctor long ni po apan pon po. Ang tum thang na ta nang ma thadu nang nilo.
1: Ne ta nang dun chi I.
0: Ru, ang dun nang nilo. Ipa anu vet po. Ipa long hem du du no. Kiso apan ang tum thang na ta nang ma thadu nang nilo. Ne pen sarthi tum bhai ni lana po.
3: Long ki, dam lo nang ma?
0: Oh. Sathe, gari pasan thako.
3: Pipolo.
0: Hospital han ponsi thali avelo. Kiso banchi thi avelo.
3: Kiso banchi thi avelo.
0: Hem bon thurong si kemi po.
1: Ek chongai sinang chiru jui lo.
0: Ay, po chongai lo. Ru, po thi lo.
1: E po thi lo.

lap on si nang li tu sam phri ki chong hong pu lam ka nar ji long tang lo lake akashvani guwahati mahabahu don mar lia dun tu pu thot indu penang se ang deng dam hik thot nang dam tu ik lo nang manik ti supen ki lun alun alam the wolu sido arjik sinang

lapana paren latum Mumbai station me nepai tak pon Bibit Bharti jamek archik long tang la lake akashvani tifo non studio gore anika sam por phai ple ram ni tong ke pleng tang la se non akashvani tifo ajamek mukha cheng pon diklo na jamek cheng jamek pai tak pon ke e phe phe na long pen me ghar pharo sira tak pora sir ke la pen News on air app la pen rese blang sta me la bang so jai mek na tum arjik long ji pen ya ga sam jai mek ang kong long na tum ang no ne le babu kronya to tang te jai mek ang kong le dang pon ni ru na jai mek ang kong cheng si dimasa lun mari me jai mek pen le cheng pon ni ru na dimasa lun mari me jai mek long aprang chi arjik ki na samper buru se pen alun lamte daure ile totangte arjuksana

La pana pana na tum samper boru se pen dimasa lunbarim arjuk long tanglo. La panche dimasa lunbarim jamya ke kang to nikla. La ke akashvani dipo non arjuk sinang boru lunbarim ajamya. Boru lunbarim jamya long non ang tamajuk long po. Phulmoni narjari kilunalan. Alun lamte, dawaya bibarle.

0: 2020 men ki had be a school se kacho than dun si school sutti der pen ta hem che wang pen chu pen ki sang ge sang silo ki sang rong lo plote beke ki bua por ve hem sai cha che klem nang kok si hem sai chu klem pen tang er pen beg bu fit pon ki order du plote ki bu bang pa prab ji nang ji pot la lo ke hem sorta rang der pen nang budun fit po jo tung ke pinan su pinan solo la so a beke silam ji nili tum mang ke jong's order emergency prote a jo an chu e jermente sarai gharo baro bajin de bulo nil tum ki hem sor pen an lo order de poli ta un pu thakon de po se la son se chapa dukbom lo he in ke no kong er long et pen ke ma sab so siksa ke do sita thanglam ve hem sor do kok bot hem sor bang kong er lang po nili bang ke big bu po kong er meg jang er lo polote bhaini bhaini bu po ni tum ke adapta thur pit pen nilbanke emergency plote kam kam gilo nilbanke beg bupo sonjalo ke school ta damnang kok jipo ja hemsor ta school nilita school por hemsor bangsi pulo chilar lo kam ke bhainta chiraplo he bhainta hemsor bangke kam hai klempo nilbanke beg bupo lansi school dam sonlo jo continue lo nilitu manke
1: tangte la isi be ka selam je phane ko ana por en lo
0: isiya beke silam ji asu bolte an sima se patang de jini libanke pa medium size bolte nini man ni top nini se pachok de ti emergency bolte enke la themu chor bolte ni pli ke prablo hela banke hem sortang chira bun o na si ni bang butang de rote ne pamu pene thamu ke hem sor bang sinang kroi dun po bek butang et pente hem sor han pidat po la banke hem sor sinang kroi dun po kroi e jat lo bolte ni libanke hem sai klem thu po tang e jat lo bolte ang ko ni libanke aribu thu po aribu jal plante ko hem sorbongsi edi apu hai nei silaun po banit apu hai silam bol sonjalo abbe galing lo la banke asu plante an sim patang de po asu mane pinang ano he lata pinang asu galilo he sonjalo ka kethi bolte ni thop
1: me sen lo nang li ki thanda malam the dangte pu thot ni li nang li phanar ju thu ingla pudam elo plote ili soar lo tumke hem ga chelang pen dang lok ang ton hema sai an ta ke lang nang jia son du la pen ke nang li ki ingnu lo ke thana sai ke klem du na bang philo la si nang li la puana sai ke ong ang bong pen nang li kupuson se lai hui ka selama sai aphan apor ka chi piun lo
0: la ki ning hang plote apor ke me thang se chulai nang po sai le du bo voi phitsita nili bang son se mata ni sai claim bom sta me la puta sai claim sirak sirak po hola so bang ke lan se beg ba chubu lo ko an mai li he ma sai ke claim ke ta lan si la so phisi beg bang ke chubu po nili bang ke jo et jun et pen ang ko me jang ja ko ta beg chubu la ang ko la non son gorom din bang ke bun o ing ting der o pot bun o ining hang plote un idi swar lo tum ke kalima imitha ning hang polte chatta kyun eson ke ave lawanke
1: tangte lai hoya be ka nang likon na sike jor iglo
0: lai hoya be ke family ba jor po jor pi pamu pen ni than bom lo aprang ke nilik ke icds long ta claim lo icds tum long ta non anta contact dolang pot na order bom icds pini tum ta na order bom bai do tum ta na order bom ang ko non ni la choklem don bom school long ta staff tum punoi star punoi bai do tum punoi nang nam don bom angkela son pen si thekam long polo tumta o konalo kinam polo tela son soni tuma baide long sinam don po o po phone nang kuripo pela mis tumta nang chirap lo phan sar tumta lo sar tumam nam lo ne bank ke bu o po enke pa jordan pon ke la dosta barota bakuan ma he wholesale se pidun dun ne bank ke ni ti tum son rong dam po oi la son son bek dang ke hang du rong polo te he na pon pi pon ti tumta big nang order dun nang big thilung lok ma anin dok hak opo latum ta nang pon pipo sono jo pamu ben pol hala phone pen nang sen thau po sen lok lok pon ni bangke sono sina order dun bol mo jo kulat ma kinon ma kya velang hem pen si chubu bom lang cho jor bom lang
1: tang te la e si a bega long nang liko anador se gijor iglo
0: la bangke a so polte pharopli la pen thimu chot plote pharot tro ba phart roxi la pen the oplote surisi la pen ang pathe piche tha plote ador ta pasu chat nang kok pojo la bek arida ong chat pojo nilta pasu chat nang kok tilo a bek aling lo a bek hoile la an masap so la langa bong chat pondor chat ba la pini pina chat pondor chat plote pa kom chat po bozar kuri phan la hai bolte nang pathe piche plote pasu chat po inke la non son picnic hai ke dam ji pini hai thapon ji han mang pathe chat hapte paso chat po sona jala jo sai sa linglo bek lan pensi a dor bang ke pudun po ni ba la bek adi ki choling

Nang pusinon rutinon kang tang tayuk ang servurong ayang bangki ku kaserelang bangkang ting bangki tan tiang bangki tan pen yo dagrahi pang tang tanang kok

0: Pini chihuchi pura jai mega long kacho phapon lake karbi lamar jana long kachi parjan abang phu phansi chu phapon iglo alang liphan ke karbiang long kangar long ke kachini ne abang ave alang li ke ake hai long singing te helo alang li pensi alang li lamar jan hei hoya long kachi parjan alam thi aphuthak si chingki chithan pon po alang li nonda studio microphone a thengno sedolo a phrangse nang li phan akashwani dipu hin pen kardomang pa jiriklo
1: kardom akashwani dipu a hin pen ni phan hethe thini nang kar rupen awar sainang pipon po suri sir kardom pa jiriklo
0: tangte I nang li lamar jan kachi parjan alam mo le chithandam iksenang nang li a phrangse nang li kai la mo la pen nang li kona sikit doma abang so ala mo nang li radio nang kar judun na to phanthana mikjima
1: lalo ni li gi do bangge Poloni nilerong bangke long ki hanserong. Long ki hanserong ito po. Lapen nilige nilichor chiriyelo. Osomata bahing niglo. Gakling bangke peneng biye complete lo. Pinsoso bangke non si sikenyari wakala.
0: Tangte nang li lamar jana long kachipar jana warsay kupuson se. Ki long ma lapen komentuan ingkan ma labang soala mo nang li radio nang kar judun na tuwa pantana migjima.
1: Tamne ni li lamar jana long kidun cheng bangke lapo ikhen lo. Kisis long cepati dunik bom. Rasapen cepati bom, cepati bom lo. Pid bangke nili tumda Foloni Harmon Club long ha. Film semarji. Owihar ce film semarji. Rehasol doji. Polam lah. Amat si cuar ju dun lo loim. Amat si lapen de dun lo rehasol dun bom lo. Amat ni ke pas ke karakter neng wai wai. Input dun bom lo amat ning ke karakter dak peneng wai lat nang bang ke la so karakter lo ko nang bang ke pu karakter lo ko walam la amat si chok la pute chok resolok si ning kan isi plengkai
0: oh
1: we har chi he amat si ke plengkai lo ke ceng pu pu hud bang ke ni li bang mata lo ko masih ke selama arju dunang lang lo walam la amat ko napen polo ko la ke la so lamar jan bak lain ke polam lamar itum dak pulu ni pen po I mean producer komala pemata muka son advisor ke Ruby Kumar Hangcho lapente director bangke sarte terang tamne alang litum sini li panang japon le sarte terang pen alang le Ruby Kumar Hangcho si alang litum sini li panang japon lo ladak je parjan pon ni litum tu mamuni do dilip bedo inun mongol pudo ni pen klem rapet sang percho deng rapet bak lai tum pen daksi dun bom lo tado bi pida do do lo hector la dak pen ke ni tum klem bom lo mar ning ke ceng celang ta so resol si klem bom lang amat la so resol ning kan si pleng lo la pen ke sting ceng na polo sting mang ke ni tum ke sting po a horbu ba ge buji je pil la so de la resol be la long ben si dak pen si sapu ci buji pon ce ce ce ya la amat ning ke tik tani ke shooting manglo shooting long claim hot bangke jola resol pig lo mati
0: kalang
1: lo amat joy ke nang nak lo resol tu pig mata joy tu ke nang nak lo jola director tu mangla son son punang kan lo mar jol da ba joy tu ke nang lo inga dialogue mo khara shooting ni bang jola resol tu ong lo
0: kalang lo
1: amat se dak pen se o her chi bangke dak pen se 2000 nang kan lo men se cheng un der lo
0: tang te mo pen nang li pu lo la o vi har chi pu a la mar jan hello nang li ka chi par jan dun cheng lo tangte labang soa lamar jana long kachi par jana war sai long lok pen ko pinlo nang li ka matha ke
1: nil li ki matha bangala la la film line mathi penilo mati o vihar chi long claim lo la so pen ko ka prek tum tanang hang lo dun lo claim dun bom lo puti dun bom lo non ta la san si bang bom lo nil li bang ke yala o vihar chi pen si rehasol penilo mati amara phian mang ke phere bu bai kom som yalo shooting long mang ke shooting nang hang lo bode la asin charjun po copy sin ko bolte la so sin charjun po ke du ning son ma ke dam ning son ma la director do par la long thi thi ni charjun dap po la lo
0: mo pe nang li pulo nang li ki cheng si lam arjan ka chi parjan dun ke ovi har chi alla marjan long pu tang te la bang so alla marjan shooting tang ep pen nang li lamarjan ka chi lang cheng a hut ke ko pu son lo nang li neng ka ma tha ke la bang nang li thanda me jima
1: la so her che alabarjan klang that pen a phinili teng che lang ke nili teng pun bela ching nek so in bela a film che lang lo ke chok che lang un lo ha ke chok che ke ju so ke nili tuma chi chi

0: Rút đâm chọc mà mong tin cái chọc cái đấy mà thế.
1: Ờ chọc chế.
0: Ê.
1: Tăng tên nàng lưu minh ta cả số tinh bên mà này chinh nèk mì mì. À xin bằng ấy có lỗ số bằng.
0: Nì lì chinh nèk mì mì bằng cái nì lì mà xì klem lò. Rong bằng bùa là mở ra. Chỉ nông ở thà rì bên là rong bằng. Chứ là ta character prick bì của số mà ra ọt. À xôn mà thế đi. Nhưng cái đó là chỉ nông ở thà rì bằng cái ngân lông số ra ọt. Trực công ở đó xì kỳ năng. Nhưng cái đó là rong bằng bùa nó ở số mà ra ọt xì kỳ klem mà thế. Chứ là sắp bắt chì lăng lô bà tê đạo bằng chinh nèng tương đục thế. A film pen, ebang orang am hor pen cemerlang ni dia orang nak tanya lah film cemerlang lo pula
1: deh.
0: Smart semua orang seklem nang kok mati. Rong bang dah, war long pon lah tu thay nang kan yang 14 nang kan lah yang war long pon lah. Fast best film lah kalau long pon.
1: Jadi semat ke nang lila marjan long kat separa janan ke lah. Kang negahan mi mati lah. Kepa cahaya natu. Si nang lipan ke kadok awe karbiang long arah tu manta ni nang itu. Kasi nang lida kepa cahaya lam thi mati ada log bang asap so nang li radio nang kar judul natu mah pan parju igi mah.
0: Nili bang ke lah kang negahan mi. Nili fan ke film long kang negahan mi bagai nang li tum rat tu manta nang cini. Tapi nili bang ke lah nili ningi cing samnae bang ke ohihar cilong pen bang asap ini ningi cing samchat. Kang negah tetap betik cilong ke. Akitita. La so bang ke nili ning sampik lo. La pen teng ke jala. Sang Per JT. Jala Mongol pen Sang Per JT. Oni ni panda Sang Per. Ni mana sang pebuke?
1: Curo lo ik nang li la radio nang kar judul na tuma pan kapar jua pot nang te adun tuni linar jutu iklang nang lila kacipar jandu nalam arjan ko an dopo nang lining do iklang ma.
0: Nili bang la so lam arjan kacipar jandu na bangke nili ang bonglom cisap lo ya. Ang bonglom cisap lo si tongke pratrok sini alam arjan dulu. Lapen mana ni limang ta, jauh kerong kerong lam he macam aja. Lapula bermal cisap ingtung dia macam cisap sejak yak nanti tu lah. Cisap sepilang tak cisap sesikong lah.
1: Nang li cipar jandu nang bong pen. Muni tu kilang pe aning ke dok nai. Kalau soal lamar jan bang iklo.
0: Tamne kalau lo ni ratum si cini lah bang ke. Ratum kalau so film long tu aning nang dok ne. Film itu pi.
1: Kelang lo.
0: Ni lima tan nol mata pulap tek sedel lo ya.
1: Nang te lah nang li pan ke nang li men pe nan parta bong long pusi. Amen nang aje tang mate tacini tum ki ong tang te la bang so men ka che long cheng ge ko pusona hut lo
0: bong long pu a men che long ik lok bang ke SK production ben baklang do kang hono me kri
1: oh
0: ni kang hono me kri long do lo hon the la son ne
1: tang te nang li ka che par jan do nang bong pen la aseng tu ala mar jan kang ne ka han mi tai si ka che thang nei lo tang te la bang so ala mar jan ka che par jan do na la mo bang nang li thanam ik jima
0: la so aseng pu bang ke ilitum a director lo actor lo Rajib Krusar si aseng pu bang ke seng nang pu dak alang li tum si ching wai baburong pi become hajon alang li la Rajib Kru tum si ching wai la so ching wai pen si a sing bu tum seng nang pokwa ning kam ni ning da wi tu le lo tu thayen 15 na lom pen lo bon la so yodak part 1 part 2 part 3 sons klang bom le ha Rajib Kru sar director lo pen baburong pi director lo ta pen ke la become hajon alang li tum chirap chitu ben si a sing bang ke nang son silo la penten ini tu menta daksi cepar jandun lah. Alang itu mencerap citu si. Kalau so asing bang par trokan ini lo bon, ingdeng trokan ini lo bon.
1: Trokan lo di.
0: Nona pi klaim nang pukus son ni, tapi nang ke klaim lo ta adak padukok ketima tadi. Nili bang asing bang ke parwan long training cing samo part tulung training cing samo. Parwan long bang la son ni ning cing sam lo je he. Rajib Kru sar pen preng che hang na.
1: Oh.
0: Lo preng nang che ha.
1: Oh.
0: La so hot part. Penan dulu lo ta. Pen tang ko do tulang ni chai nung bocok.
1: Oh.
0: Ni chai nung bocok ko dak pen tek lo mi ni si lang tha pu. Dak dai son lo. Dola hoy ning manga wi tu delo ning kan do thulo mati. Angke ke cheng si ke dak li ke shooting.
1: Oh.
0: Ya ja khati si shooting dam studio lo.
1: Oh.
0: Dak pen sinang cheng jo da part 1 part 2 jo da si pa jut thai.
1: Oh.
0: Part 3 pen an si hong wang.
1: Oh. Nang li lamar jana long ka chi par jan pen aka prek nang li ki klem kang tunga son ko pin ne do ima.
0: Ni li klem tung son ga ya ta we lo. Film klem pon bom lo la pen la pu hem ta ni li sai ta je klem pon bom. La pen ang ko hem kering ning ye war sai phan ta

0: tamai jola jinong thari bang ko prang cha amat rong bang bang ko pidun thulo rong bang bang long lok la
1: ya nang li la nong i ke long dun aning kan la pen comment tu hu se ke long ma la bang nang li ning do ik lang ma
0: ni le bang ke la jitian ning ki rang sina sarpo I word nang bilo pu pen ke hattrick son se ke long pon la ya ke cheng ben pu wang bom la ni li rong bang la mar jan mang ke 2014 alom si paklang un he 13 alom si paklang un lo e word pi ke 14 la la so long pon la la de pen filmington ko la long along la de la nan ta dun lo nan ta so ma chiu nang pek lo ti ma long ne de la rol thi nang pegang de la non mang he de non long ke kum yen lan suliwe po puni ko pine he ma nang pek pe de ka pre ka rol lang pi rong de
1: kalang tang te la nang li la mar jan along ke par jan dun sarang bong pen kang ho na me kri pu ta muni tum pe nang an ki lang aning sam pik la pen chi thang pik la si hala so ala mar jan ala ma bang nang li sab o la radio nang kar jutu na tuma phan thana mik ji ma
0: kang ho na me kri bang la lo part 1 part 2 long ta part 1 long ta la actor ajir po ako part 2 long ta actor ajir po la
1: nang li non la la mar jan along chi par jan dun pen ke nang li experience bang chi thana mik ji ma
0: ni li bang la la experience pu bang ke te gu bu da chi pu pe tek te dek bu da chi pu pe la director tum ko san ma nang pi la sa teng ke ni li ta klem nang ko ko mati tek te ta tek nang ko po tan ke nang li fana character ke la lo de pu lo te jo la so od bang ke expression hai imor hai imor bang sab ko chi la ra de sung pik ye so dim long ba la chi te yong se pulutin ke la daglote character ka prick chi chen sang ko la so bang sab ko sung do tamne thek u puji pupe tamne sung pik character chela po hormu ke tamne nang han nong se nang dak pa chala ning de pulute lo character bang ke nang la puchin ki boy tamne jo dak ke mera lo jong se nang gel lo bulo jo la ba da ke ga nang chi tip bang puno pa character chen sang pak ning lal
1: aki jut se alam the ni li ar ju thi iglang tang te no na kai ke u vi ki mia tum ta lama jana long ka chepar jana tum du pik la pen aning hang pik pik la si nang li non o vikimia tuma phan ko pi ne ka pachini kang tung sondoma
0: ni ni bangala o vikimia tuma phan pachini kang tung bangala la la o vikimia tum actor puno actress puno film yong si kilutun lo pote la so bangke aning mangga dak si du warning film lo kaida la so film ju jetik ke kaprek amain bang lu ledening kisaman tum ke la wang po kaprek line sin ma tharong ti ma ti la film nang lu lu bulote ha la de film a sarkul long nang lu lu dag yong si nang shooting cheng lu bulote la sa shooting a banduri a sarkul long nang lu chok lu bulote la da ke nang mind track nang ji nang character chi chen nang ji dak ching ki chi than ma director meng ching ki chi chan son ma producer meng ching ki chi than son ma nang character ot copy ma la so bang ke kai tai ning do nang gi la bang ting ni ni ja se ge me o ve ki min tum han ta je nang kan nang ji lu nang ji pu ta min nang le album ek ta claim lo bote nang character copy ma da la so bang chen wen reng gi la pe nang expression ke kai ta do wer ni la so bang ke kai ta ning bang chi bi bon nang je ne la so long ke kan long ki lun long ne kai ta ni mohor ni face chi chen sang ji ni expression chi pi ning ji la so bang kai ta obe ki mi tum han bang ke nang sot o kol ni bu gali lo nang li tum ta obe ki mi tum ta ke ke pa che lai pu noi sar pi rul pu noi sar bura rul pu noi o kor jang rul pu noi ri somara rul pu noi o somara rul pu noi o so kong ra rul pu noi jong sin nang li phan jong se rul nang tang kok lo bo te la so bang ke kai ta nang ning long ke ne go son se klem bo mala so bang dunang director pan kai ta char lo ning la bang ke nang so je ne nut pene lo actor bo mala ekdom pura pene la bang chok se de ji la bang je kai da director tum long ke kai ta un te ar king se ar lom lang ji cameraman dum han ta lo director dum han ta lo la tum han kai ta itung a king chor dom si mi la tum hen lo itum han ang japon tum lo director lo producer lo la itum han ke kai ta itum king chor dom ke nang sot nan ke la pel aku alam kar ju ji bang ta itum ke nang sot je ne actor lo ni la son lo pura ekdom dak par ko re ning la ke nang ni lo itum kai long non non ne prang wang ke son ke ne klem kle da sig mi je itum mang ke jong se film jong se ki lut lo bulo te itum mang ke la so circle long nang lut tum ana mang ke la ke film a mind se lut nang po da ke la so film long nang lut chok pa na phi itum ko malam lo kar ju po da

det ka jeng hon alo na jam bag long pen adan thul na duk sanang thur non ka song ang di kilun ja tam lo ke chandra gan thot rang la pen ari sang ho tam

Asamis lama jana lo ni jamme kela panchi kang to nei lo lake akashwani dipu adon tu jamme non malam so pilote na tum arjik lung po.

lundi ta ka jam ye ka long pen adun thol na adhik sinang ni tin tang la pen rubina kropi kilana lan alun lam te bang ekiji walam